ombusa tanga nelusama kosa anumuna sisiau yasama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga nelusama kosa